0: ito na ata ang isa sa pinakamalawak na pagkakaisa ng mga manggagawa regardless of their groups and organizations and regardless of colors ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino nagsasama-sama ngayon para ipanawagan yung mga sinasabi at sinisigaw ng mga manggagawa.
1: Ang Mindoro po ay hindi kasama sa Freedom Park ng lungsod ng Maynila. Meron po tayong apat na Freedom Park dito kung saan ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Dito pong lugar na ito, hindi po ito kasama sa Freedom Park.
2: Girian sa lansangan, bigo ang mga ralista na umabot sa Mendiola na uwi tuloy sa komisyon ang protesta.
3: Ngayong Labor Day, may pangako ang Pangulo, proteksyon sa mga manggagawa at karagdagang trabaho.
4: Habang abala ang PNP sa mga protesta, ang US Embassy in Manila may babala. Pinag-iingat nito ang mga Amerikano dahil sa nangyari sa Toboso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dahil sa Toboso encounter, American citizens, pinag-iingat ng US Embassy sa Pilipinas. Madugong military operation dinepensahan ng AFP. Exclusive, ilang kongresista may boto na raw sa impeachment case ni VP Sara. Posibleng prosecutor, sino-sino kaya? Mga mambabatas, pinepressure lang daw na pabura ng impeachment. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, sagot ni Congressman Albie Benitez, walang ganon. Tensyon sa Maynila, Labor Day protesters at PNP, nagkagirian, ilang pulis, sugatan. Oil price hike nakaamba sa susunod na linggo, presyo ng diesel, posibleng tumaas ng higit 4 piso kada litro. At Dwayne The Rock Johnson, bakit kaya hinarang ng pulis sa California?

0: Pinag-iingat ng Estados Unidos ang mga mamamayan nito na nasa Pilipinas. Ito ay matapos mamatay ang dalawang American national sa umano'y massacre sa Toboso, Negros Occidental. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
1: Naglabas ng isang security alert ang U.S. Embassy in the Philippines kaugnay ng madugong military operation sa Toboso, Negros Occidental. Kabilang kasi sa 19 na nasawi ang American citizens na sina Lyle Prijoles at Kai Sorem. Target ng operasyon sa Toboso ang mga umano'y miyembro ng New People's Army. Bagaman sinabi ng Communist Party of the Philippines na 10 lang sa 19 na napatay ang mga rebelde na nindigan ng AFP na legitimate ang nangyaring bakbakan at naaayon naman daw sa international humanitarian law. Sa inilabas na security alert, nagpaalala ang U.S. Embassy sa mga American national sa bansa na sumunod sa mga lokal na batas at umiwas sa mga sitwasyon na may elevated security risk. Dagdag ng embahada, designated bilang foreign terrorist organization ng U.S. at Pilipinas ang NPA. At lahat daw ng nasa proximity nito, malaki ang posibilidad

0: agad na maaresto, masugatan o mapatay. Marami rin daw foreign terrorist organizations ang direktang nangre-recruit ng American citizens para sumama sa terrorist activities o di kaya ay magbigay ng financial support. Pero sa presko ng Human Rights Group na Karapatan noong isang araw, nagsalita ang mga kaanak ng nasawing American citizens. Ayon sa atin ng PhilAm na si Lyle Prijoles, hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta sa Pilipinas ang kanyang bunsong kapatid. Madalas daw kasi itong pumupunta sa rural communities para tumulong at matuto ng mga kultura nito.
1: With every trip, he was not yabang, he was not this American expecting to be waited on. He was humble and kind to everyone he met. That's how our parents taught us.
0: Paninindigan ng kanyang ate, hindi NPA si Lyle. At tanging compassion at curiosity raw nito ang nagdala sa kanya sa Toboso. Para naman kay PJ na kapatid ni Kai Sorem.
2: Kai was such a gentle soul, always caring for others. Through working as a home care aide in the United States to helping in high schools with Filipino clubs.
0: Sa kabila nito, nagpaalala ang US Embassy sa kanilang citizens na huwag sumama sa terrorist or insurgent groups at makipag-ugnayan lang sa mga grupong registered sa Philippines National Volunteer Service Coordinating Agency sakaling nais magsagawa ng humanitarian activities. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
3: Terminated na raw ang opensiba ng Amerika laban sa Iran ayon sa Secretary of War ng Estados Unidos. Ngayon nagpapatuloy ang ceasefire. Ano nga ba ang dapat asahan? Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
4: Sa ilalim ng U.S. War Powers Resolution, ang batas na naglilimita sa military powers ng kanilang pangulo, ngayong Biyernes ang deadline ni US President Donald Trump para itigil na ang giyera sa Iran. 60 days lang ang palugit ayon sa batas at kailangan na ang congressional authorization.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. It's our understanding, just so you know.
4: Ayon kay U.S. Defense Chief Pete Hegseth, terminated na ang opensiba na nag-umpisa noong February 28. Wala na rin daw palitan ng atake sa pagitan ng Washington at Iran mula nang ideklara ang ceasefire noong April 7. Ayon sa isang Pentagon official, nasa $25 billion na ang nagagastos ng Amerika sa giyera sa Iran. Isang sigalot na nagpadapa sa ekonomiya ng maraming bansa matapos sumirit ang presyo ng langis sa world market.
6: The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rocket. But what won't happen is if Iran had a nuclear weapon and used it, then the whole world is a different place.
4: Mula nang sumiklab ang giyera, naging malaking katanungan kung makakalaro pa ba ang Iran sa World Cup na gaganapin sa North America sa June at July. Ngayon, may sagot na si Trump. Let them play. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
7: May ceasefire man ng Amerika at Iran, sarado pa rin ang Strait of Hormuz at wala pa rin katiyakan kung kailan talaga matatapos ang sigalot sa Middle East. Kaya naman asahan ang posibleng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
8: Matapos ang tatlong sunod-sunod na rollback, posibleng panibagong oil price hike na naman ang haharapin ng mga motorista sa susunod na linggo. Batay sa full week mean of Platts Singapore trading data, ang benchmark na ginagamit sa pagpresyo ng langis of finished petroleum products, posibleng tumaas ang diesel ng 4 pesos at 64 centavos kada litro, halos 4 pesos per liter sa gasolina at 42 centavos kada litro sa kerosene. Pero hindi pa kasama sa estimations na ito ang market premium, kaya maaaring mas mataas o mas mababa pa ang galawan. Nakabase rin sa calculations ng Energy Department ang final price adjustments. Dahil posibleng may oil price hike na naman, muling nananawagan ang business sector sa gobyerno. Tapyasan na ang excise tax sa gas at diesel.
9: Nung hinihingi ng executive yung emergency

Korte ng barko 90 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles mula sa Mindoro. Isang pinaghihinalaang Chinese Navy ship din ang bumuntot sa civilian mission ng grupo malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa crew, nakaranas daw sila ng signal jamming. Tiniyak naman ng AFP ang kaligtasan ng mga sibilyan.

0: matapos ang kanilang breakthrough entry last year sa 601 plus bracket. Kapansin-pansing ang lahat ng universities. May malakas na performance pagdating sa pagtuturo, kalidad ng research at environment nito, international outlook at industry engagement. Ayon naman sa official publication ng UST Faculty of Arts and Letters, sila ang may highest progress pagdating sa pagtuturo base sa rankings. Ina-assess ng rankings na ito ang 929 universities mula sa about 36 countries pagdating sa kanilang research, pagtuturo at iba pa. Denominate naman ng China ang top 10 kung saan retained sa kanila ang first and second place. Ang iba pang Asian territories na Singapore, Japan at Hong Kong nasa top 10 din. For the first time naman, kasali sa top 40 ang Malaysia at ang Yemen, may pasok na university sa rankings sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Summer na, pero hindi ito ramdam ng mga hotel at resort sa Samal Island. Dahil daw sa krisis sa langis, sumipa ang gastos sa negosyo at unti-unting naiiwan ang turismo. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
2: Everything has increased. Everything. Gas, I mean, obviously fuel has increased. Products has increased. And a lot of the products has increased because the cost to bring it over to the island has increased.
3: Ito ang hinaing ni John Bartlett, General Manager ng Discovery Samal, mula nang sumipa ang presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Isa si John sa mga resort owners and managers na nakaramdam agad ng dagok sa operations cost ng kanilang negosyo. Ayon naman kay Pearl Condes, Marketing Manager ng Villa Amparo Beach Resort, tinatayang nabawasan ng 20-30% ang dami ng guests na bumibisita sa kanilang resort.
4: We have heard some comments then from our guests na medyo the cost of their travel, mostly yung mga guests that will be bringing their own vehicles going to the resort. So medyo masakit na din daw sa bulsa yung gasolina.
3: Nakatanggap din ng canceled bookings ang Paradise Island Park and Beach Resort. Ayon sa owner na si Julian Rodriguez, karamihan sa nagkansela, foreign visitors. Kapansin-pansin na nabawasan din ang mga turistang bumisita sa Samal noong Holy Week na peak travel season, lalo na sa major beach destinations. Sa kabila ng mga hamon, wala raw silang planong sumuko.
5: We can also compromise the convenience of our tourists so that syempre, yung mga resorts natin would always try to please all our clients.
3: Optimistic pa rin ang mga resort owner na makakaraos sila sa kasalukuyang krisis.
2: We look at Discovery Samal as a place that people come to get away from the stress of the everyday life. And so what we really wanted to do is make sure that when they come here, that's what they feel.
3: Panawagan din nila sa gobyerno. Sana magawa ng paraan na maibsan ang mga pasanin ng mga consumer. At dahil malaki ang ambag ng tourism industry sa ekonomiya ng bansa, kailangan ding maprotektahan ang mga empleyado ng sektor. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
1: Kumayo tayo pa norte ang ating favorite volleyball stars para sa 2026 All-Star Showcase. Kumuha tayo ng update sa agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Candon, Ilocos Sur. Sheila, ano na ang latest dyan?
6: Yes, Pinky, game na ang 2026 All-Star Volleyball Showcase na ginaganap nga dito sa Candon City Arena. Nagsama-sama ang mga volleyball stars kung saan all eyes are on the biggest names in Philippine volleyball, all in one epic high-energy showdown. At syempre, bago magsimula at sumalang sa matinding bakbakan ngayong araw, nag-bonding muna ang PVL at Spikers Turf All-Stars. Naglaan sila ng oras sa Candon City Echo Park para sa planting at farm activities. Mas naging special pa ang pagbisita nila sa Ilocos Sur Polytechnic State College na sinundan ng meet and greet sa Candon City Arena. Kaya naman solid ang fan experience at talagang ramdam ang hype bago ang main event. Fast forward sa laro ngayong araw, nagsimula na ang aksyon kanina ng Spikers Turf All-Star Game kung saan nagbanggaan ang team power at team passion. Pure power, speed at all-out plays mo mula sa best of the men's division. Team Power winning in 4 sets laban sa Team Passion at si Noel Campton, ang tinanghal na MVP ng Spikers Tournament.